tiandan ge ba ge guren sarwech na ge tian Sharon Yunis ago tianda na ga ite ju da ge goshek tamana ga in sai tamana ga genge na bo subui bara inda na gi be gi nge tenge ngin be tuno ta na bara ne go be tuno ba tarigi shek tamana ago nge in arawe na ta na bolla be tuno ta na ba tarigi shek tamana ga ngin arawe na ta na bolla hala jin karibu karibu karibu ga be tulen ki ba genge gi nge tke ke taun in sai te jehovah gibtat ka ge bo ta ngun ena subun ba betun burane we gun kongo gi tororin ki lason gi gi lason ge mukte ba gi subun ba betun burane miten biki mo gi betuni miten biki ta jam yandos ti mi sibitale mi gori kwa gi go ti go so be ti mi ru to ywe gi pangon ru to ywe ki ba betun burane ji ba weekend go bendi o limbaga go ek sala go lubana Nairobi bon boy bon mo kyo ta je ter ter ge bendi ba isho ne gi mut cheget ko isa le bendi ago go ek ta ge gori kwa go mi gum ni agi go shubara te te sulde wa jog samin mugule lwe kyog asa juta na yani en kai net ne baje su ne gipta ya to ngel tugul amen dai go she go tamana somo gen sai tamana ga genge ne bo a subui kinge to si honge nge tien ge mande ga besa gi yok tenge ge sarun bai shoni gen be tu nota ne ne bo rani ga go tie Friday so ina ile ge week sai be tu no jumatatu go ge to weekend ge week sai be tu no jumatatu ina ile go tarigi tamana mut o ga go ikwene te nota ne bo arawet notan ne bo lo ni na ile dogo dogo nyo tan wi gitak ne nyono ga ge chen dar gi tiptem yun gole agoita atne nyim agoita tarawe notan bo tisab ku ngoita ra tap tisab ra tap si si ti gere ga wo yo sit ke nyite no bar taw ge ge nyino tan nyune ne bo 2027 go no taw ge nyino tan bo siyasa tupu na le nyini yok tenge yok tenge suguman bo shone ge je ge mo shge ile iye en ke nyine karibu ge ta sta ge betulen ki bagenge en ore notan ga ram

0: yaleng betuse ke miten tagota ogushigong iko sombo ishiju toju bagogolo authority jagoto liban mwe shainege guya gikaso mwe mushme veska kangogo lakini engengu na gagogo serikali selingi shejata gelfu somogo mabwati ale tagote menego liban rabini jata jabasha so ngandan emot ko maji go len kngiringen ko kaiga ya mu gago nyurgi kidambu mi gitio matinye gibichu mejagot kutagir bua jagot ke jengjagot uniform magote jabaishe ngasi ya mu yai baishe nagararan en national administration
1: ago ni kia gatul ko mile taunenge edu netan go gage to en betun baran gele 3.9 billion awe nyotan go mena engi gates ko igne go ige nyotan go 7 billion wo maraga gatasa go igel bullo ago na so menyu naga nen sergale o in magale gele bonji in kondu ishu in sha dawa gele bonji gitok sha gele jaga gatar sha ago na mele buta tu chonda gole ko gabongo no gabongo ni ge boishe chwaki byuso juribe go kwatinwe ano bitu gele ndugul ge mwa go ngoi inga kwa utyanatan go go bite ago go gi suldaen zimata go ingalalu tikitiyo so ina ile go ngete na rawe no tan nyun ne ba julai go tawge noton go baishe ne barabinig ne ba gi nyine nyune ne ba 2026 2027 go tawge na ton julai tare moja ago gi nyine nyune 2027 julai tare moja ina ile go ha go bit ngolion do noton
0: nge betu gol ki bagenge ago gi nyoru logo ye kemiga seti shege lakini go to ma gi nyoru logo ye kemiga seti shege rege ga gi go ne ofa ne telelot ne ba bigi bigi shek mut ye tesata ile go ye kemiga seti she agma ge lengbe tu sheke jangu to mugo namche ge biga rabisha juta jubo bigi bigi taga go ne bigi bigi shek mut ye tesata ile go ye kemiga seti she go magi kasar kasar tan ba titile ina ile mi teo teo baroinda ne ba silingi shega tanye 150 ibangan ge ago uzuri ki go ne rabine jo so mara go thi bi bangan ge jitaile nga jeng bigi bigi shega yeng jago ge ba ishe second hand inyuru jo ba 70 70 75 75 inyuru wayeng inda biashara agore ngole Nairobi ale ngut komi mngara ne tindaje gonde kabisa igere ni tani ba boda boda maraisi kabisa ibu atakinye ngap kana min jorwe tingi ile mama ja jutu at jami ile ngana minyu gimi yep ke jabe street awe gati gati town gule jingu num ya tatu gule le pantri ya andre shiri zago dista ne badai ke shik muti jage so meja agot ke jera agot pi kyo kiumi ulo baga ulo mungu wa ganyona mungare na ba boda boda ngib Nairobi ima waweri take na ba guti itkulien ya ine gase kabisa wiki shik sumogi kwa lagu wako nyurabi shiki kimoki nige kalago na mugi itake nga kwa risaf yep bai bai shuni kibambar oyo bankan ke wira ta gala anyurji nige jeb konda kiyo mua wale na girgo jeb konda ni maya so rani gale soko uru soko murwa namjige bigi bigi ito 150,000 ibangan ge ngore ni garara
1: gigon na 150,000 kutake macha inyit kie nyona gyal bigi bigi sawa sawa anabu itu kule ntulu agon nsoko uru ne bigi bigi nabo 150,000 agoi kongete nguni agoi gait koma sanota nabo kwa seti she kwa ge nyuri bicho adugul mut so enda igo sa june gitip to mung mutu mi tae nguge lenda igo shek so magangwan nyongule wa ge nyuri chita genge na wago namjige bigi bigi so algitio konyilengo nyilsomugi agoi go lenji in successful bid nyotan ngimu ago ngwe kabisa nyotan gilenje successful bid ina ile ne inyoru simoit agi yagu nrabini chondon 150 Kenya shillings 150,000 Kenya shillings chababi gibigi iba angane nge wig mut konge ten nguni ngago ige nyoru noton guti tileten sa kuminambi lakda igo shakartam
0: ngebe tukul kibagenge guna tigeri lege bangan nge amwa wara bilego le tinda jubo olinywa ine uniform kale lagini kale iye ngotaranyun ngalega maie ngalo alebo ishe kibago kale ngotar ngalega maye kwa iman ije ke tinge ni niko skanan go pwet kabisa ago nge ngole ano le migiri je kia mche ajen chiba bogitet ano le gaya etu kukchi magarara nien kwa ije ke tinge lakini kwa aje ke kempawan suko nyur nenye gimna tine bago ya ipo ishe iyo njindo si tukul ngi kwa uniform age tare ti je ke te ko muju kwa grinda ngale choto kitinye ke ak maywek agiri je kia toki babu gitet kwa mauna muntako bala kwa ni kwa giring social media nega namrutu itako namjikwan ago poljin bo yot ne kabisa go age kabisa ate vega le ne ke buate man la kwani tu ke mojin kwanda aga namrut vede lakini to age la kwana to le kabur to te chu wa ba ishe gri chu babu gite
1: ago it ngoli ona ta go kwat nu ega ta ge we kini ge be tu tenga ke le gi gi meune na na go it kri ke chu babu gite ko kwat nu ega mai we che ni ma ki tyo ke ba o je je ba siling sa sam ge ge ge gir ge ge run jo da je ba siling sa sam ni ma je ba siling ga nam sita ge ge tinge ngoli ona ta nan bu cha ge nge na ge nge ima gi kwa ge bako mas tanota na bago se di she gen betu na tanu borani lan na mongi lenjin mi ten jorwet kabisa na gango gas kule gago bi to fa na bobi gi bigi kon nere et kabisa ako go kamasa tan boso ko uru gal go nyil mute nyotan go bai shen 150 shillings chorwa na tanu na

0: 자투고 자담고 그러면 자담고 랭갈리야 구투 예제다 이거 또 예지 아고 뭐 세지 올로 바젯 아라뇽 바젯니 아마자 마나르 바젯 나보 마나인지 내뇨 바젯니 키네미기자 깽게네게 나마가 꽃게 고비 쳬바이시 저터기 거저바이시 곤도저바이시 꽈지에메 얘가 고솔랑 알루테 예테게 말할래 뭉게 우기자 저터메 왕할래 비죠 꽈테타테 꽈테타테 Kuera kote kumang bai shone kumang kuselengi shek ke maje ga ga yue pi kyo ke bo lenji matata ge mete kut ko matata ge utie a koi ko ga presiten pi jota jo bai shie koi bai shono to mat koi gene nda jo go subote ko endi ko len wai ni maje ga ai ni ke maje ga go ni go go ji bi jo jo ti ne bro ndo ji ge ko koi ko ai ya chi na maje ga bai shie ge ji nge mo ni ko maje ga bai shie ji bi ko no ta gene ge Kujoto kumega ini kioto kutuma maje chi kuti ngu na mga kati nemi. Malega silingi se jago kukun, chepo kiwalji nebi kuroti nwek, anaki kwaji, tuku kiki kwaji ni. Kukanya ngu na nebo kitare nga lalu ti joto jo, kia hai baishi ono tamara moja. Asa bijo mi mao, bijo mi angata barigoi, api alak tukul chepo kwa lenjin, api jun barulio ni chua lakchu, chegi tiin, nyaliluwa kika malega mao. Kumaji kia wajah mara moja mu, kage jo majet, nene to ngetu no ne, maumagat kot koi kot tate kika bai shoni ju, so sabi eme, taito nget kia bigas, kucho bagi sas kona ikule, jika kia wajah itu kima namo koi kia hai, kucho bagi sas bi, kotil gura ini ka pesa, kotil tele ne tom ka kikire nge mo ni, si tung kwe sabari moja lewe ni shiet, nge lewe ni sabari moja, kwe pir gura ini kima tinye jita kot kutun, kwa ngwen jita nagage onda, Amagerane gunok sebijo jo kwel kwele ge chum mamage gi gunong ge banguno go mutka ngalale ko beti ngale ke jugo moy ke jugo berbere bi meje ni go toy guno ngale ja jole meje gi bwa bijo gi ga ngetin jogi go be jogi parat ke nyang yun jogi meje go be ne me ko me ni ngalale guno ko ngalale ngale ga ba jet ko nyu go ba ba jet ko mu lawo ga be me ko ba barabare aso mi lawo ko ke bo le ji tu lu bo ji si ko ke bo le ji Kumwani lagu kyo ko istayga ngalecha Agu genis Amu magwaya eme Amu mi broenda na bau Pi kyo kutko manda saan Kwa atwa isyo ni burryo ni kiba saan Imo na bau Australia Na waka sige leme Natuni ame sema Ngoba pi kyo ko lot Akwa iba isyo ni ki Agu ibtu kubaga Mama jama maja chan Kungkoy ka pesa
1: Kungkoy Kungkoy ngalala ngu ngarap kosita nyin Mois brichen betu nuburani Kwa maiga stinga tinga Gibu watu na ubasta 441 Shkiri legetiam Nga mongi tiyo gilenji ninyota na big 1100 chenyur chinigen duge number moja Tagi tiyo gyalgo nyila agengen so kuhuru Nitan kupa big chotan chaita miambili Agenyuru big tayari 101 Tagi chenge big 99 Tagi giri tiyo ili gichu tso kuhuru Kwa nyila agenge Tagi tiyo gaito buwani ju tso kuhuru Mara kumi kwa imu tiyat gidoga Muna lisha bike chang Nga lengi tiyo giri ligewe so kuhuru Agenyuru chige 1100 Nita kupa chitugul Mailo tushi insta 441 hash Getezeta abwato nagoba Notan go K24 Nagagilinji nenguni Gomiten dikoda notan nabwa pang Gine gitu genyo notan go inam television Nengungu aginde oni Notan go dikoda notan nabwa pang Gugeinde one nyotan Iwe giri lege gende autotune Anangesa ten gumye gugeinde one nyotan Iwe nyotan go sachen Kwa sawa go sachen nyotan anago autotune Guga go sachen ago igosich K24 Kameme TV television alaki yota jeterter Igeri lege 7K24 K7K24 itoben kibindi sheke gororon kabisa program sheke gororon kabisa Enketi shenyo notan nabo K24 Karibu tinga tinga
2: Edu nataye gorone Kumagwasa le studio no ngalane studio Lano ngalane re kubi gajoka lane conference Kuma farigazin kumye muorore Kutunen Kwakwagir baje throughout throughout kwakinam ke soman and it was well elaborated kwa elaborated jijongi bara ngonga mbati itabo diya may non ogo soma gumye kikip yon ni kene enganya kwa kwa kisoma ngiri kwa soma nageri magi soma mbuchi kine nipare ganyan na kwa corruption amun rabini kia ugune kumabe di area isya chega gimache kubayotan ngeri kuchamba education ya ugura mini kenge keribe kusoma nipu ila agweta especially yon chamba day schools

0: Biko kararan ni amaya kele tro kele ka tiangin ka jinda
1: jege maun chai
0: magas mata
1: ara leite ba mu ge abtai ne
2: ele aga ba tu gul gora bi arabi arabi arabi to gele ne jem konde na na ge jeng sai sai ne
1: ba tu ge ba tu ge ba mi de maksura
2: ngala le na ba mi de maksue ve du na mo gele ju ti ma jeb che ji ta genge na genge nguni I geri le ti ne mi de maksue o to asirin log town de te du ti ta na go ti ti le te ma sab ko se ti shek tu gul nyor chini ge en mi de maksue va mun ti ne bora nda ba yuek te le te a ge chi te na ta gi nego sirin ana inyorchi ga podcast na ta gebe berwe ki bate tutik to jete tutik kyok tulu ngete na subya we langate cho ta jego sirin inyorchi inyorchi ni getu len media max wave up
1: oge ta banje 45.6 billion sports culture recreation and tourism sectors en rabini ja ta go 14.3 billion go ba tourism fund sege alda eme na ta ba kenya nge matinu ke basang agete chegora sector na ta specific budget state department ba tourism oge go 17.9 billion jejato go bata 11.9 billion jebari current expenses 6 billion jeba development so una tanaje men ana lege meje ega go age muaun
2: mhm so ina 16 billion
1: yes 16 machang missing
2: machang
1: tugul go 45 chegagi go age 45.6
2: chegagi lakini usko in go department tugul usko go goi
1: to department tugul achegep chay apche go
2: achegep chay apche lakini somanet ko tinye 784 billion Kenya shillings
1: okay daiga isha jo somok mana langa na gi go jini go wangweje and county anangumi jini tomu getin
2: mhm ngwana ba ishe ndaika 3
1: arab talam in tanzoya
2: arab talam
3: Oi yeri gogi tu mune
2: bye bye
3: Oi gane na me je minu gami rari yot rari yitanu ko gine ne ni gamwa ne ne budget ta le oye ko garan ne budget na go missing ko gatore ngo piju ko ginda je budget piju kap sagi ko nyalso e gyori mong ne mwa akun ja ta tu de matndam ngati oye ngamwa go ngosra ga ngata so bit ko mong ko tebi piju ga je ko nda gine mengati negara dan game tetap Kenya. Amu matu ewa tu mabi. Ngoi kapisa. Ngeluan tu jatuh bengkuara negara dan. Aku bawa mengis. Aku tebe yang kita ini. Tebe negara dan. Koi in mami kita ke mua yang ngalai apa aja. Tamu ngoi kira kapsal ngoi kuri itu. Ngoi kuri asin ngam nanti. Nah meresan itu apa in wainan isu koko jidas negara ingget ngalai jidak yu. Amu wakil ngalai ada tukul. Aku wapun kesin aja ko kita aret. Kaya apa aja tukul. Aku koko kata jidak tukul proposal lah. Kongile ni gar boisoni ratu uljo kagonas matumaini ele tesa de wendi time tingoreta gatul amu ing budget na to okay ti ramu gitu ele ye nga ya ende budget ende ministry sa gatul ngur tak boisoni jata tumma kai budget na ni bendi lalat nyu gabi amu boisoni ke je jang mi sen nge meta ke nya ga par gine ure corruption kongo ngonda manane serkal na ta gapsa kwanso se kopit ko tak boisoni jata singe taksani bi kodak boisho ne kiga keji jato akwa boisho de boisho grabini ngo geringi to akwa boisho ko series go ginda ba mi para ga bisa mi se ingila ministry ko igerele ko so kodak boisho ne ko in etwa geri ngo ba ji jato ngo ba
1: sna ngo ngi bwa tuna go bagir chana gararan na to go gir chana boisho ingire ndai na to ne bagir basic ne to ne gir chana ba cosmos agma gele ji chu ji gir basic to gel sta gir basic to gel ya ge bo ki te ngo gir basic ko ka ye ge ga besa ko go jim nyen me kya tare jim nyen me ge ba ta east coast fever nas plus moses red water ag nyen me ga lak chu jo jo ja tare lakini ngo ti chenge gir chana kararan ga besa ne mu jo go par ago kirinda gir basic to gel ngo re na to ne gararan I boisho gir chana to ne ba a tactic ko bun company ne ba cosmos
2: ngalale na go ba tactic ngo ngile jin gere nonton go kerbese ki sire chono gmite jonga go imte tangu mba go sagit ko tilje go gelenjin ko pore kerbese chon dugul nonton gri chon ba tactic chobe kampuni nonton ba cosmos limited iwendi to ga grovete agi tebi lugu non tactic nongo gi borostoi ne mo fm
1: gewege ye bata logo ibe ke ba imo

0: Testai epchit Emo FM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichame, i-downloaden Media Max Waves app nguno. Yutok inegei ole nyorchini keteshetab Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul cheichame eng kasar age tugul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store anan ko App Store. Media Max Waves app ole nyorchini Emo FM.
1: Media Max Waves, more sauti, more you.
2: Kwangutik ab Kipsalbei, kwangutik kwa kwangu.
3: Kenyit klemo ko 2023
4: ko kiami studio klemo wigit konya. Ko kiami studio kabisa. Kemwae ngalek eng yu eng kapkirwo.
3: Kikimi kapkirwo ane kikene?
4: Kikimi kapkirwo. Yes, after kapkirwo komi sime ne kianyoru Kipsalbei jioni. Saa moja kitami town. Kitami town na yuet.
3: Saa moja inyoru sime?
4: Saa moja. Kapkirwo simet kabisa. Uweza nikekure Matias.
3: Matias?
4: Aye, Matias. Koleja Matias Kipsalbei kumatepa kole imie no. Koleja Matias tawami ami Nairobi ni. Kokimongen kole mi weri Nairobi. Koleja kakomie iti ami gase mi paishe ni kianyoro ng Thika. Thika Nairobi. Thika nini ure Thika hapa karibu tu. Koleja tawami town Kipsalbei na chapa shughuli yangu. Kumaleja Matias lazima getuye betabrani. Amaiwe kwa Kipsalbei. Ameje getuye.
3: Komairwega ketuye.
4: Ya meje ketuye kabisa.
3: Aleje
4: ga mishu guli kita ke mitu ai town. Ega kito mamu ona mu maji ba ko ba Kenya uli. Ki wa kitu ni shege nyita genge. Ama wa ni squanda ni kita ne. Ko ini. Kya to non ji ni were man nga rusi.
3: Arusi re ni.
4: Arusi.
3: Ko gi tele jiri
4: 2014.
3: Ko yin nyune ba karibu.
4: So after 10 minutes go biru wazi metwe ko majanga ni zi galala no anga go jenga in Matias zaidi
3: ka ga sane kabisa
4: eh gole jo la batu ami kasarani yes ka ande benda agine mi musinge ne mi mesa yes ko ine nga ite man kasarani go jamwange na le maboishi in Matias tu guju amu jamwange ni ngo ngonde ya ta kiwe ko jam kwane solve
3: ni na ile ye ka ka
4: na ite pole pole ka direkti wa o gi nga ite iwe ko nusu Kwa hako inuzu?
3: Kia inono msalbe?
4: Jack Daniel. Whisky. Na atakamza iwe. Magi jok jimwe. Ingen mi mzinge ne mzinge. Aziko mi mzinge ne 1 liter. Ibiju paishi wongen kwa nito pauti kwa ne. Kumakan Matiasa kwa liju. Oh, imi angoi. Kule jamune. Kumate pa liju angiri isin. Nga hako inuzu. Mzinge. Kule ya Matias.
3: Anewe.
4: Kumama ya tebe ngalegye te anga yo giba ichi eto sukisi. Kumama ichi sanakine mambet glasit. Wala mua Matiasi.
3: Kertes tai.
4: Yes, waka tebe isi angima. Kule gitu au tu chungu au yo. Ha. Kaya ngalala safta. Kogi saa tano saa sita yo. Gip komi saa sabana pa Game Boy. Kota ya korire Matias.
3: Oh, kia mekora hawa isa saba.
4: Hawa isa saba.
3: Ehe.
4: Ingen amu, yonye rubeta kine Kipsalbei, ah, yonji niki. Niki toko min mese.
3: Ehe.
4: Ate, badai, badai. Ah, korire Matias.
3: Kona am korire.
4: Kona am korire kapsa.
3: Ehe.
4: Hawa le jai, chi. Taule? Kike usa we? Atebe Matias we? Atege ngolali as we? Kule melen kwa jengi nisi nyalun, maye jubwe. Nga mwa ugele we? Uza? Uza janet? Mwale jiba kule bamru? Kule ja uza we? Aile nga kubiro, lakini kia asis. Ngale juko jamu asisi. Ah, kumwale jika Kipsalbei aja, anan mayek jika biruwezi. Hei! Gomme sa te sa ne ba ke mba kole yang gabiri. Gabiri si met Solve. Gabiri ji we. Gabiri ji si ka sa ngoti nyere nu nye we. Ey, ko ke ke mima no le bole. Ha le Egypto ma go ibiri ti se meje sa yi. A go e kone go le mayek ngolale. Ali a mega na go isubui. Ibiri ti. Amomi captain ka isin.
3: Oh, mi gaje bio sai.
4: Mi gaje bio.
3: Ogi meta nga.
4: Egi meta nga.
3: Haja kori rwere saidi bole ya gone nyi. Haja birji we.
4: Birji ngodo ale jega kina salbe gi yozi manweri. Ki baro ala mo ke mi bate to.
3: Ha. Ole jega nga ke bare na bagule ta manu.
4: Eh.
3: Haja ngi birji.
4: Ko gi birji man kya ba se gi tyoge lejin Matias shetani wewe. Shetani wewe. Ko gi ga ko ma ko nyi sit ngali aptangane iskora. Kuma aja sabote nin.
3: Ei lana sabote babule.
4: Ah lenga sabote.
3: Eh.
4: Ah leje Matias ko nozi medo.
3: Eh.
4: Ko gi ma na gi na iwe ko lenga ga ko janga.
3: Eh.
4: Ko ngaleg je gyo moja.
3: Eh.
4: Eh. Kele je jane. Hm. Iwa sa iye dum.
3: Eh.
4: Muga ya mwani jubi je kuno.
3: Eh.
4: Ah. Ngale bua na ngale gemioli.
3: Ehe.
4: Kim du yemeru yot. Legimi tu ay sai gazarani. Magoi us.
3: Eh.
4: Gita.
3: Eh.
4: Ki wangoi. Sai. Ka wa ba yemeru yot ta ko nene ko alwe.
3: Eh.
4: Wewe kaka dinga uko. Amata ibiriki Matias ime. Kijengi nikazi itakengu leptika. Ama konyune. So to cut the story short. Kwa Matias tika kumawe gore nyukile mane. Kwa in Jumamos. Kwa ki Friday gimbo. Jumamos kwa kianget salwe ya mugi. Kianye headache. Kwa kianget sanane. Anyuru miss call 36 cheba Matias. Ingen mingen ulo aminyeng Nairobi. Anyuru miss call. Gigaziru wa Matias kule jida gidiyo. Oh my God. Kwa ili waja wa
3: Kimwa anye ukweli.
4: Nga kiamwa ukweli. Kwa ingi kumawiri jimatiasa wale jangiwe salwe. Kwani kwa kimwane ya mutu. Hale joko ita wizi iriri jito iwe. Kairi rengba kwe kwa imbu. Atebena chita ile kuondo. Kibiri kisi mezisa. Kimwaji ukweli. Kwa kutkanga. Ngut kwa ikin kwa kasi imansi meto amistu. Hapo biru wapo ishe kia pa kaptinga we. Mwaka nye. Nga kimat kwa belgotin. Kita belgot. Kepio seta Matiaso. Anye ge sin mi chamo esi ngot ngot azam li

0: Wait, asante sana kitarati kitio simo ishek ayin somo.
1: Yes.
0: Ma mkitara wa munatan tai, eba FM alo.
2: Fala. Kama ni bila ngatara mwazi ya muna wala mbazi ujit.
0: Bye bye kabeza matinye ngal.
2: Kuma nata na ila raba na mbazi kutani ili kama uwa jama. Abuna abad bila jama.
1: Matinye ngal.
2: Abuna ali baka baruza zuti la ni goriza wa wune.
1: Ma yane ka baruza lu.
2: Katabara kwa wazai te bachati ni kwenye o jama. Ndoka mga vikitu teno o jama. Sige ili wa nukuni.
0: Aja isi bzipta
1: kutata. Maya bachet, maya bachet.
2: Rako tukandipa duwa na tuwa zane nju hibamma wako. Ngetu cha chango zi chako wakilipa no jama.
0: Giga kisir bi katanye.
2: Giga kisir tuwe ndiye.
0: Wole kilipa ne tuwa lave.
2: Kono lipa ne tuwa lave. Kome ene kainda wa utata 16.
0: Aidea mama jogo balance ni William tare ne yen.
2: Jo ga ga ni jo ga ga ni limba bara go ja.
0: Jogo tare William tare William jo.
1: Onge muite na kwe.
2: Ata wa ri jama. O ga tumbi ga ga mu o ni ha mi hotel ne bara la. Ta ge tu ne ta ne bi mu de jama.
0: Kongo ya sante sana. Agere na mde side kabisa go to mo jutu. E chutu ni ata nguni. Ichi le kitio star 441 hash but you've let in nguni.
1: Yes.
0: Chi nata ni mache set. Agi nyoru geljin. Kogi nata na mache yai. Koi chil star 441.

0: tuguk chetesetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsalbei asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsalbei eng boostayat eng Emo FM.
1: Agenge, kebende koi kwangutik. Kenyit kwa umama.
2: Mautia kabisa kenyin mama ko 1998.
1: 1998?
2: Kabisa.
1: Kibia na yuetedi.
2: Kita kibia kemunjur. Gami korosi.
1: Oliva korosi.
2: Zenda kwata.
1: Iko wanambia kemunjur kamsa.
2: Kinambia kemunjur. Sasa iwe kemunjur kwa kiyo chija. Kiba in karibu 1890 ya. So, mi family agenge mame jam mwaka ini. Naat kapsa ngorosi. Kitina ya very big shamba kabisa.
1: Mbare no kabisa na naat.
2: Yes.
1: Uh-huh.
2: May God rest his soul in peace. Kiko munjwa wane bagwaza. So, kijamko ya kutawaki munjuriwe. Iba confirm and got kumi muremba wane bagwaza. Kitina ya kora in mini supermarket.
1: Bichon.
2: Lakini saa zingine kwa kijamko aldoi mada ya hati. Anan game to aji muremba wat kwa alda. So, kijamko ya kutawaki munjuriwe meto ayu wakarebu 10 shillings. Iba confirm and kuya kawale kangu mungi angu mi muremba ata alejiwe. Mi ki munjuriwe. Tebe ki munjuriwe kwa lilion. Kuko kia messenger.
1: Gigi okte.
2: Gigi okte. Isa iwe diwa.
1: Bese gay.
2: Kabisa. Ako every dini ginge okte iwe. Kogi successful karibu tukulu. Kabisa. Gigi wa malal jini kitu muremba ata aleji mi tianda kona mi booster ito. Kupanga ngale kwa kbigo tuyo. Kumatara nega gelebana jejuk. Kogi every weekend. Kogi jamgo ya kutawaki munjur.
1: Weekend aga tukul?
2: Weekend aga nge iwe. Mwange na wale gilia. Kona mja arabta asin supermarket orit. Mini what? Supermarket.
1: Neba bichu?
2: Neba bichu.
1: Tebi
2: ya saiwit. Kebire story again. Kogi miya kametas. Amwanya kiki kale jake munjur iwe. Iba maeta kitu reporti. Sindawe kep kotiaja. Kotebe nasin mama ne bata kule jangi Kipsalbei. Kemi je ne agai. Ale je huyo aga uti aga giya kwa lakini.
1: Ga uti.
2: Huyo aga kule jama ya nek mafta ta suka ro bagne.
1: Lakini mara buati.
2: Ima buati. Kule ja ama mi sita. Anje namba je ba imili.
1: Na biri ko ben.
2: He ga biri ko. Ingen ko kita ko baishe isi dosi ya ko kibaishe landline. Kebir je mili ko gimi ushirika. Gimi je biso ga ushirika ga. Aga se ko tiendo spi ga sa amen itende amema. Kele je mili alo mi kijana. Kala ga uti tu ju ga ke. Agoro budi. Ola ko kwangin ngapsa ko mukora kijana na. Oko namke squeeze turganek chepo kabin suyu gapo no. Kale rat kabsa nya daño. Koya ya mwa ukweli bwana. Ole iski ya kwa ke munjuri. Mi boost type tu. Jam ko ngala ali ak mure bota di. Ko jam go ya kwa.
1: Ta bo yo le kila.
2: Kile ya la sai we. Ibi mutu ki munjuri ta ka ke ko na discipline nya ka ribo 10 minutes. Kile ya we ibi le ji ki munjuri ne kale mure bota mami ji. Leji ko nyua ko supermarket. Yo ko bir story.
1: Iwe dia yo.
2: Ah we dia we ti ba nyuri ki munjuri ka besa. Kwere fegi nyo. Ale jige nye baati sa. Ji wajin mrembo an nineke. Ale ka koba big safari yoli mba tarbo ildre. Kule jage munjur mungu ale jita sa yu magi okta. Kitya jane iwe. Kogo na asin uya kogo na siling sumoke pa ale rob. Fix. Kiya kata borta. Aga mide ki munjur as.
1: Koteta.
2: Koje mrembo an nata iwe. Koje tupja kogi pa KDF. Kimi jesha ye ngu koba GSU agenge. Ako kiya kata ni PSU. Koje jamko kule bank. Mata rango 5 minutes. Aga si kiwaji. Kole jala kitu mada ya kaso. Kasi tisbilino. Ongetebe tu natu usiano wetu.
1: Agimunjur.
2: Ilienda chini kabisa.
0: Ni ko kwangutikab Kipsalbei eng boostayat kiwekse komalo asigete sentai kwangutikab.

0: Iman kabisa. Aya ni ngaleku kabisa. Ako yake iti. Ako yata kemi tuwa hiin. Kimi. Amu gijiri man laku kabkable la jekiwe. Kingi tu ye laku ina ae tabi ambaya. Ngoret. Kumi gandro inatet kabble la jek. Kukibugit kukimi barak. Kingi tu ye laku ina ae tabi ambaya. Kumi gandro inatet kukimi jek. Kukimi barak discipline. Kimi nyuru laku ke ati tabi ambaya ngoret. Age metela laku eta gile. He marara kameti. He marara kwan. Those who gave villains, I think, that could millennials. Mati ki mugirib lagu, kip koi magi mugirib lagu, kip ni gaye ki. Anan olaje ne ne. Those anu olaje kipe miss. Angna le nrik those boysing ne agir boysing ka kujutla inda. Arab gilai.
1: Oi Arab, etiya mune.
0: Aja me gaye.
1: Oi man, aski mulya nu ni. Etiya me gaye ruye man, nu gawo lu le ke gira ti.
0: Eh?
1: Moitia kerekip koi metti ravle la ke din moitia tangoi tane unioi bi ngunon
0: ehe
1: ave ja moitia bi kale din ongunole ve la ve blus paje sigi amunguno kongago giton ye ni lago mo ko don ke lafna ko ga ma mi ni leni ba veri ta ga meño meri ne ta meño ko ani a no kai tu choi ko ko tri ta dil la ko ta tip tang ko mo gi ta le ha ha na le ni tik ga i a me ga me me ga ko ni pe di la ko la ko ko i gir wo a ne ko ara ko la ko ka sa mo he ko ka tel ka uli la ko ku ka ni ko se re la ni mo mi la ko te ge nam ti me ta ma ta ko ko re ni lagi ni gi le ji na bi ga la ga i tik ta le ji hu ye so ni ta go boru lo na na ba ge so ani ma na ba ge tik ta ma na ba ge tik ta ko ni na ko ti na ko ya mi di go ni ko tu ti ni ga i mwa ko ma mi ashwa ashwa ga ga ko ni le ko ko uno ko ke le ji la o o ga sa tu ke mo e a ga ma mi di ni ta ta nga le la ga ta ke ni mo i ma si di na ti me ta di ni ta ge wo na ge ji ke le ja wo be ni ni go ni la go ga le me ge ra a ye ga ite ke nya nga ai da o ge ge ni ni ko ge ge ngu no nge ite su ngu mi ma go sang lo go ke bo ra ga te por ba mo ni ni ke la ga ka ma ge bu ru ni ba ka bu ru ge le ke ga la ko ga la ni na ga ke ne go bu da ga ko ngu mi bu ru ni re ngu mi ma ga ti an na wa ga ni ya na o go ni bu a ma bo ru ge ni ti ga ma ta kwa ni ni ga to dige blogo ke mai gua ka majabi o na o kon dala ke ko ngeng yo go mu no ta ngeng ke ti ni ko la ke mo ti ni ko jita
0: ehe
1: ti ni ko gri mu no amo en ti vai ka su ta ngeng ke la ke ke le a ja ra go ni ta ki chu ki go no mu no ta ma ba te ngu mi no ma ni to un ge tu ke ya mo ge la o ga ti ni ana go mo ni nanga ikur ka ni gar gar ila hui ado magi ti amet ta hui no ka ko ge pe ra be mele ko ye mai ame ja mo ko ka spi ra lage ka ne lage ka la ra ni ge ye kur gure ka nyo gore mu pai dor we nyu nyo ge te ta an nyo an pai dor we nyu nyo ge mo ye ji le na ye le ti ko ngi gi bu ja mi ko ge ko nu la ko nyu nam ji ko ji ko gi bu ko ro mo bu ni bu ne ame ne to to lu jo tam ana me mena do mana ta ita ni
0: ehe
1: to gwa ne la go ne nge mi se i ruti ni go ndei go ku ga i la ke ti en ni be no to ya la ke mo ta ona la ke le ni o go be ta ba ba ni o go be ta ma ma ni gi ne to ke o go ni ni me ti a li la go ge mi la go ko ma ba ta la di to go ge tin to ge ji e twa ke tu la lo go kyo ne la go ne go ke bi ne bo ta ke ti me ta o le la go baba baba timu aleji andoge wa ko ni babiyo ne nyo lo ko babara be unda ga na ko ya ko an ga wo ko to ro so ko ke sei
0: wi
1: ko ga na lo ko ko ge ngo ngo mi de ta e gi i jo la ko e ko gor bu sin du ta me sa ko ko le no ga la le ni a ke ke baba ga ni a ke to ko ke ge i ji ta mami de ber ta boy ya ne ga le jo la ko e ko le go ta bru na na gor we ni a mi le ni ko me ke baba aga ga ti tu ga ni ga ga mu to tu go go man da ko sa go ni ni ba ji go ni na go ni ba me o le go no o le ba sa ko na lo go go be be re sa ga pe sa no bu na o re ta bo kai Ya kasih.